0: Security. Nebi muri. Mule to wana bukaga Diplomax. Nga kakura modification. Nga kaye kukaba. Miwa gidwa. Centenary Bank. Jane Goodall. Stanbic. Pepsi. NSSF. Nabantu beka gadi.
1: Mwije. Bakyari mwije. Tumatere faibu na reigi. Mawe.

0: emiti nebi muli muleto obwana bukaga diplomax nga kakola modification nga kayiruka baba biwagidwa Centenary Bank Jane Goodall Stanbic Pepsi NSSF n'abantu bekagadi
1: mwije bakyali mwije tubatere vibe na roigi mawe
2: Iwo mnye Uganda, oliono sero mkago gwebye nsimbi. Ogukwesi kwa kandi ogura kuyamba kukura. Leka mkwa njuri, Yuga Ford Microfinance. Emiaka eri asatu neviri. Nibaherezaba nye Uganda, omukihanda kyebye sente. Baino buhereza kugaba roni. Hali abantu kinomu, roni eza abalimi. Roni eza okuombeka, kugura amataka, kusemeza amaju. Roni eza okusasura fwizi. Sarale loni, hali aba kukora. Baine roni eza agurupu, roni eza abasigazi. Smart Women Grow Loan. Roni ya zaba kazi. Roni ya zo kuongera mbusiness ya nkoto ni entito. Baine na uweleza hali yaba kuenda kingura akaunti. Eza avantu kinomu. Habo kwa hura bulikiro. Akaunti ya zo kwa hura usente koso mbwire wa maiso. Junior account. Eza avana avatu. Fixed deposit account. Eyo kwa hura usente na ufuna magoba. Group account. Eza avantu baingi. Smart Save account. Habo abakazi ne minyeto. Joint account. Habo abafumbo. Hamune zini. Hayuga Ford Microfinance no sobora ku banking no kozesa simu yawe baine no buhereza bwa agent banking twino buhereza bwa kusindika no kutunga sente kurugo mahanga gahero no buhereza bwa Western Union okwenda kumanya kusingaho bungira amatagi gaito abiri na munana okwetorole ihanga liyona kandi abakagadi mutusange kagadi Kibale Road ha office zaitu rundi otere simu ezitaro kusasura ha 0800 abiri na ibiri Asatu na muenda 00 Rundi ya 08 00 Asatu na muenda Nkaga na isatu Kienda na mukaga Rundi tuandikira WhatsApp Haziro musanju itanu isatu Ikumi nemu Kienda nemu Zero musanju Yuga Ford Microfinance Nituhuliriza Kandi nitufuayo
3: Thank you for trying Reduga Radio Automation Software To remove it

Okay, nyanchi agambira ba Moze Kigongo. Nyanchi agambira wanyonu bita ba Moze Kigongo. Bali murubuga rwa Kagadi. Baine mbibo yebichole nungi. Baine bigimu sebi ya umule mbe. Baine biyana biyempune birungi. Na wecho kusubura kubara ba hanamba yesimu enu. Oba terero oba zenabo. Zero musanju musanju. Sorry, eri zero musanju munana isatu. Zero musanju munana isatu. Kinana na munana. Zero munana. Zero emu. Zero musanju munana isatu. Kinana na munana. Zero munana. Zero emu. Oja kuwa nubaza na ba Moze Kigongo. Atuliriza Kagadi Kibale Community Radio. So enamba yesimu ni yeyo. Abatero sobole kuwa nubaza honabo. Zero musanju munana isatu. Kinana na munana. Zero munana. Zero emu.